le ba go era o tlo re o ba tshepile ka dilulu tse dingwe are ba thabile nago kgane o tlo ba ka ba re re go rekela se re go rekela dinwenyana ba go rekele tsona ba go rekele tsona ba makale makale o rapaletse mole wikeji ba idimo ka baka la gore o amogetse ntho e nngwe le nngwe ba go file go yona motho jo re tef ka tsatsi le lengwe o tshwanetse gore ore o kgoši ke kgoši le yona e a thuša dilo tse dingwe o wa di bona gore ja kae tse dingwe ja go botsa o ne a se se go botsago gore duja mo a e tlhakane mo motho o nyaka seng ke mmona gore o nyaka seng mara o gama ka mapolomo o gama ka dilo tse re botse fela o go fa tsona o go fa tsona wena o bopetsa ke tsona mo sefatlhegong mara nnete wane wa e bona gore motho o nyakang mara o ya nae mafelelong o makala a ema re nna o mphang ke mowe le wena o makala gore evan kana re kwane kang then ya ba kotsi wa ba go liwa mo o seke wa nwa kudu o seke wa dumela ntho engwe le ngwe le ngwe ba go fa go yona wena o fo dumela fela o fo dumela ba go fa se o fo dumela wa dumela nka mogo ba go poisonao ba go tshella go mpholo ka gona motere jo re Josefo ke tsona mantšu a kgothatso ona motivational quotes go tswa go nna ena Pholoso Mahlake kana fa o setiši senosi sa go theletša batho nakong ya gane jwale motshetso re Josefo go setše metsotso e mešupa gore re batemelele ka karolo ya rena ya bobedi fao ke tla go fa go dintlhakgolo tse di gogo le go šedi mo nageng ya rena ya Aforika Borwa ka bophara nakong ya gane jalo e re ko fe mmino ona mmino wa go tswa go Isabel Novela are moya kana fa go se tishi se nosi fela sa hotele ja batho.

gore o mošomong o iprepare goba o igae ka ge maybe no o sa tswa mošomong ya online shift goba o le a student o edukiša go wa o le ngwana sekolo o edukiša go ya sekolong ke re ko go fe mmino o sa edukisa ka mokgona

0: Lekgotla la dipoledišano go setiši sa go theeletša batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba lešhang 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka setlhagise ke bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: Laboraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke goba morutiši ke pitso. Tswale ge o na le pitso ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
0: Molaka la bone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetšene ba le gore malaria e gona matšatši a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho ga noko a tšhabelela ke phišo, a rema ke tlhogo mmele o lapa, a itswa dikudumela bosego, a thuthumela le nako ngwe tlhogo a dikologa. Phika tše kwane o di bona, o tseba gore o dumile ke mennane.
0: Motheletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theeletša batho. O theeleditše lekgotla la dipoledišano go Radio TEF
5: 103.8 FM setiši sa go theeletša batho.

ke ka botlhokolo bogolo ba pele fela ga re le tsebiša fa le ka lehula mojapelo rice tša ana mogo o ba dula ga molepo ga sebati yana o tla bolokwa dirapeng tša ga mojapelo tla bolokwa ka iri ya boseswae mo mesong ge e le pego e tlhatsetswe ke lete mologadi mojapelo e le go morwedi wa mohu puku mojapelo e le go setlogolwana sa mohu ke ka botlhoko le bogolo ba pele fa ga re letsebiša ka lehu la lekolwane ra phatlhe maria mohu o ba dula ga tshwene.

La tharo e tla ba e le mokibelo ono re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša ga tshwene mosholope ge le tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya bošupa mo mesong pego e tlhatsetswe ke phatlhane dikeletso precious e lego setlogolwana ke ka botlhoko le bogolo ba pele fela ga re letsebiša ka lehu la mojapelo rice tša ana mokgo o ba dula ga molepo ga sebati yena o tla bolokwa mokibelo o wa di-3 re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša ga mojapelo ga e le tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya boseswai mo mesong pego e tlhatsetswe ke leti mologadi mojapelo e lego setlogolo ya tlhatselwa gape le puku mojapelo e le go setlogolwana fale ke ka botlhoko le bogolo ba pele fela ga re letsebiša ka lehula lekolwane ra phatlhe maria mogo o ba lula ga tshwene thogwaneng di-RDP yena o tla bolokwa mokibelo o wa di-3 tša October re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša ga tshwene mosholope ge le tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya bošupa mo mesong pego e tlhatsetswe ke phatlhane dikeletso precious e le go setlogolwana